uyayazi lento ayifunayo ngitotswele sume amabidi le borobongwe pele gaura ya borataro uyayazi lento ayifunayo.

Yeah, ke ka mogore fitlhang mo bokhutlong jwa thulaganyo e ya gompieno, thulaganyo ya Thahameso mo aganang ya FM 90.0 MHz. Oh, ba e leng gore mo mafelong a beke ba tlabe ba tsena mo nyalong e boitshepo. Lenyalo le monate, lenyalo la itumedisa, lenyalo le kopantsha batho ba babedi ka boitumelo. Le bo malome ba kgona go ka metsanyana. Ba e leng gore ba tlabe ba beya ba ba ditsala, baratiwa, ba ba gaufi le bone a ba tshedisege lefu ke ngwetsi ya malapa otlhe. Ga e le gore le wena o tla bo ya ko meletlong e farologaneng mo mafelong a beke, netefatsa gore o sireletsegile ka dinako tsotlhe. Tshepa mo modimong. Nna le wena motshwetso re tla kopana gape mo nakong e tlang thulaganyo ya mosomontle breakfast show le mogote wa poko.

A o ka rata go godisa kgwebo ya gago le go fitlhelela bontsi jwa bareki? Fa go le jalo, re tlogele re go thuse ka ditlhwatlhwa tse di kwa tlase-tlase. Re na le di-package tseo di kgethegileng tse di ka tsamaelanang le kgetsi ya gago. Mme fa o batla tshedimosetso go ya pele, leletsa nomoro kana sendela WhatsApp mo nomoreng eno 078-483-9733 kana mo email ya lesenyego@gmail.com. Aganang FM, mmogo re a tswelela. 90.

0: ha bo itlana bo itsure ke yone gema e tsama hela jana ke go go batsa dibaka ba ke ba tlosa ka ke na ngwana ne na na na na
1: eh
0: bare ya re wa o no njabisa ke makala ke bakala ha bo itse
1: jo a re ke khotso
0: o bukantu o mo sha ka e mana o mo sha go ka
1: mona kampuse dipuse dipuse dipela dipela dipela
0: he
1: ta go na mbo o ongiya mogone yalo
0: nya nya nya
1: ongiya mogone
0: nya nya nya metsetso ile masome a manele ba rata ro mara go ira bo sipa ka kwano mo nthulaganyo ntle ya moso o montle ka kwano ke a tle ke bui ke re bona tle ga o reditse lentswelame o tshwanetse wa bo itse gore o setsontse o pala me chuchuma khala me ga ise chuchuma khala hela ke chuchuma khala e leng gore e kgwediwa ke mogoti wa poko ke la botlhano e bile mana joyka la botlhano tota bona ke batla nna le wena le moreetsi re bue ka sengwe bona gompieno ga ise ke kaele moreetsi melao ya ka kwano mo nthulaganyong ya motho wa itse gore ke tsamaya ka melao
1: bon
0: wa itse ke tsamaya ka melao mme tota se se botlhokwa se moreetsi o tshwanetseng go se itse ke gore ura barataro ke temo e leng gore o rapela le ene teng ke temo e leng gore moreetsi le ene o ne a neetse tšhono ya gore a tla aroganya thapelo ya gagwe ya tsatsi le rona ebile moreetsi o ne a na le tšhono ya go godisa ga mmogo le go tshedisa ga mmogo le go lemoga botlhe ba e leng gore ba gaufi le pelo ya gagwe mme tota seo se diragalang ga re setse re tloletse ka kwano mo ureng ya bosupa segolobogolo re setse re tsamaya ka kwano mono metsetso e le masome amane marago metsetso e le masome amane le bosupa morago ga ura ya bosupa seo se diragalang ke gore ga re sa godisa ope re tshwaela hela mo setlhogong ee e tsa go godisa ra go godisa go simolola ka half past nine ga jaanong re tshwaela hela
1: mo setlhogong
0: ga re tsene gope ebile re bua ka setlhogo re bua ka dipina di tshwana le bokoko batsadi baka re bua fela jalo motsatsing ja gompieno mona LJ gore a motho o ratang diaparo tse di turang
1: nna kgwadipen
0: kgwadipen
1: ee a le gore ke dintseng ka lesela le le gore le ke la tota e le gore go apara for a good 8 years maybe nka ba convinced gore ke tsame ka tsone mare e seng and a re bua ga ka go tura re bua ka go tura bokanakangntle
0: manakana wa go hitlhela gona le mongwe yo o kgonang go reka skipa sa 800 rand wa itse tabe
1: 800
0: wa go fitlhela motho o kgonang go reka skipa sa 800 rand a o ka reka skipa sa 8 a re bue ka wena semmuso LJ o kgona go reka skipa sa 800
1: monna sa 800 ka sentle mona 800
0: rand
1: ai mona ba e boutlhe
0: mme ke ya go tlhalosetsa 800

0: ba ne re ntse re tsa hela jalo ka magetla a emeletse sia le maeke sa go samma maratwa sa ganang mo re dumelang gore nna le wena tota re a tswelela a o motho yo ratang di aparo tse di turang
1: ai monna utla driver le o tle mo utla driver le o tle mo utla re
0: monna ke Linda Linda
1: ba monna a kizi tlokutla mo location ba re ke ba ke apara kwetla ka papa ke apara kwetla ke apara kwetla nna re kwetla ke mona
0: mana
1: ke tipe ke mphe mara
0: kwetla
1: ai
0: nna tota
1: a ba bua tlhola ba utlwa mara
0: nna ke motswana o buang Setswana se se tlholola nna ke motswana o buang Setswana se se tlholola ga o simolola o mpotse ka dipotso tse dingwe ka dipuo tse dingwe
1: a ka tlhola ke ba utlwanang kore keišene yanong mo re keišene ga o kenelela ba a re ke freita ga mtšhana bona ke tlo ke go latlhela kwetle nngwe e bogale blind ke be monate ke latlhele
0: spice
1: a ke kena bosi bantšhebe a ke kene baabuti bantšhebe ke latlhetse ntho e maatla
0: ebile ga o bua ka spice le tsone ke seke ke nngwe ya dilo tse ke nngwe tsa dingwe tse e leng gore le tsona ke reng di godisa kana re ntse re bua ka
1: confidence
0: ya di tlaleletsa confidence spice
1: gore selonge la gonke nkga monatela ke kene fela kela ko dindaong ba ebitsa dindao
0: o tla fa batho botlhe ko ndaong haka
1: e
0: o tla haka batho botlhe ko ndaong ka baka hela lwa gore o nkga spice se sengwe sa maemo a kwa godimo
1: monna o teng le gore nna bona a nka re bone nna tshwanelo yaka ke e reng ba bo mogote a ba apere ga ba apere bo di gucci kgotsa di-label tse di turang tse ba nkwatisisa ka tlatala gore tlampane ke utlwe ka mo gogote le ba buanong ga ba kena leng ko ndaong yanong tlampane ke utlwe le mogote le ba bua ke bone ba ownang black
0: yanongona ba reng re batla mosaeno re batla signature ga o hitile re tshwanetse re utlwe ka spice sa gago gore o hitile
1: ga
0: o tsena re tshwanetse re bone ka moaparo gore banna o setse a hitlhile jaanong morwa ba bua go sia mme tota se latele sekipa sa 1000 rand re bua ka sekipa sa
1: 1000 50 siam o mo etile a tseng reka wa aparo fete
0: moreetsi wena re botsa wena motsatsing ja gompieno a o motho yo o ratang diaparo tse di turang go nna le batho ba bangwe ba e leng gore o hitlhele motho a rekile skipara sa 600-700 go ya ko godimo mme tota motsatsing ja gompieno a o motho yo o ratang diaparo tse di turang a o rata di-brand tse di bitsang madi a mantsi gore fa o tsena mo lefelong batho ba ba itse gore yo motho o tota o apere o tsene yanong kgotsa wena o le wa gore nna ga ke kgathalele gore ke brand efe fa fela seaparo sente kana se ntshwanela sentle mme ke ikutlwa ke le monate bona ke a se tsaya ke monate
1: monna
0: wena wa kana wena o tsamaya le gore wena wa re eslong wa pere
1: monna
0: wena wa re yalwa ke re wena
1: nna ke tsiame nna ke tsiame ke mo etinna eslong ya perela ke a pere bona se se loga ke gore a se ndo ile gore a ke tlampe ke jumpa metsi se be ga goga mpela le sele le siamengela ke tsamaya le sele le siamengela mara le bitsa
0: mme moreetsi o mongwe a ka tlhagelela tota a re bona tlheng kana ga o rekile skipara sa 600 wa itse gore ke quality wa itse setlile o letse o bua yalo ebile mabane se tlile go lasta dingwaga tsa botshelo ntse o na le sone
1: o tlampela yalo ke nka motlhaloganya fela ke sa itse gore o teng o ke sa itse o teng ba tlampelele mo 060573131 ana a e le yalo wena mogote e tla go lasta for 8 years o mongwe mo ebankampela gore bona mogote sa le ka reka skipa ogine ritseng le ritseng ke e reka ka 2009 sampana ke apara ebile ya thunya ebile ke khatile ke dirile shoto
0: ke nagana gore o teng itse
1: a re motlhobona
0: ke tlile go dira gore ke utlwe gore mme ke nagana gore o teng 060573131
2: tshwetso ya dithuto tsa gago ga o e dire fela ka gangwe ke loeto lo lo golang le wena dirutwa tsotlhe tse o di tlhophang patlisiso ya tsotlhe tse o di ratang dipotso tsotlhe tse o di botsang tshwetso nngwe le nngwe e simolola go aga bokamoso jo bo reng wena lenaane thuto le go thusa go batlisisa dirutwa le ditiro tse di tsamaisanang le wena ke mahala go bonolo go le dirisa ebile le diretswe go go thusa ka tshwetso ya gago tlhopha bokamoso jo bo go bulelang ditsela kwa Northwest University it all starts here.
3: What does it take to lead with integrity, bring hope to communities, and shape a better future

0: ke ke na le batho e mafianang le ona yaanong e rile tota bua gore batho e ke tswa go e reka ko molong ko kae ka ebile e ne le 1000 rand nako ke ra omphedise o hedile ga ke utlwaela ka price gore mavi tota bona o tsena mo mabenkeleng a maleba ke quality ga e tsene fela mo makuleng a bona batho ba tsaya batho
1: elo a go belela gore e ga ke le yana ngwaneso ke le lady ke le lady ke bere ke le lady a go le yana
0: mavi o tsama le dinako ga re ke godile ga re eng are ke godile ha re ke uta uta go bolella re ngwana ke ebile ke ne ke moreketsentseng jaana o heleleditse ya fana ka yone ke re mavi o
1: tsamaledinakotsamaledinakoutlwa
0: gore ga utlwa gape gore ga se kganye e leng gore re ka re e tsamaya le dingwaga a o godile a o mošwa
1: ga
0: o batla teke ya 800 wa e reka teke ya 1000 rand 1.5 wa reka
1: mona o mongwe ene motho a kry-a a nka tswa a re ga ke apara yana ke bakeng la gore ke a bereka
0: waitebogo
1: o tla go bela gore ke apara skipa se sa price ritseng bakeng la gore ke a bereka
0: itsanaravalidrisonbaka le lengwe le le utlwalang o ne nkgathile maloba a le ga makgwana fetsa gore ba akanyetsa ore mana a re ja diwingse re bereka ka thata ore bona a re je diwingse re bereka ka thata
1: okay o mongwe anka re di-wings o mongwe anka re skipa tse tse ritseng
0: mme tota bona a re seka raela tswa bobe a re tsehela jalo ke batla re utlwe moreetsi ke ene tota o ka re neelang dikarabo tse di maleba ke batla go utlwa a re utlwe moreetsi 060 573 1313 skipa se se dirang kgotsa ba re di-wings re bereka ka thata
1: rebeka thata
2: ena mogote wa poko dumela ba bua nna ke reka diaparo shopong e nngwe lengwe mo ke bonang dilo tse dintle teng ke a reka ma go na le shopo e nngwe le yona ke e tsena e risa diaparo tse di turang mosese wa 1000 rand wa 800 a ke rona re bo big mama gape ke tsena ke kene mo a e le special of maba mo ma 480 500 bo ma 380 shopo eo e nona ke a e tsena e risa diaparo tse di turang ke utlwa gore mogote ke utlwa ba bua wa bua gore why why ga re le bafiti mo lefatsheng go na le ba bangwe ba salang ba tla sala ba apara ke a leboga mogote wa poko ke nontsha janke segone ke sefuba le tlholeng monate
0: ke a leboga
1: a onkarabi no onkarabi
0: batla sala ba
1: batla sala ba apa
0: ke ba fitiketseng ke ba fitiketseng
1: ka mantsa ba a re ka tsetsa 800 le 1000 ke na gane gore go rale ba batlang ba le gore tsampe ke ba salle ke ba sielle gore ba tle ba apa ka mantsa ba
0: a re e mana e tota ene ka gore ke bile o ibile jalo a re stofi ke bo stofi stofosa
1: ya
0: a nkgopotsa pine nngwe ka kwano e leng gore man ke a re ha bua ka stofi stofosa a re ena kere ebile a re ke bo big mama ore a reng o ebile jang tota a o isenomo sa janki wa e bone mme tota moraba a bua ke dumela gore o tlile a o isenomo sa gore ene a reng
1: so ga compromise regarding that o a re teng e botlhokwa a ke disele wa bona di teng di-shopo tse e leng gore nako nka size di a baetsa o reke small mare be le medium o reke large e be nna medium
0: ke atle ke di itemogele mme tota nna ke di itemogela thata ga ke dira online shopping ga ke rane ebile e monate ga ke le ga ke ikisitse ka namana fitting room teng ke itatlhela fela kako ke dira dilo tse di maleba ke itatlhela ka kwa ke dira dilo tse di maleba ke a fita yaanong bothata ke gore online ga o tsetshwela ore le ware smallo sa gago se tla se le medium
1: gape ka e tlhaloganya ya taba ya gore ga o le motho wa mmele then go botlhokwa o lebe di-shopo tse di ritseng ka gore wa itse gore mo nka seke ba go disappoint
0: ga nkitla
1: ga e le gore ke 5:30 di-shopo di ya kwana ka 6 wa itse gore nga kena kwa sengwe sone se e leng gore ke a se batla ke go se kry-a ka bonako gore ke 1000 rand go se ke bokae ko se kry-a
0: ke a go tshepa
3: o Mzansi, are you looking for a real

0: re dule la re le mo go bon blue wena motho ya gore wa di gibatse tsidimata
1: ke batla a re ke batla go utlwa khanya ga go
0: mo dire gibatse mata
1: ke batla go utlwa khanya go ya ka
0: ene a no ntambe ke dating ra a ke ba no mo dire gibatse mata eh ke phosa ke tsa skipa se mata ke ya go ke ya dating ga so
1: saka
0: eh
1: se ke se re kileng ka madia
0: eh
1: ke o phosa
0: a mo
1: o phosa
0: o ngetsa
1: o phosa wena ke re o dumela tsa se o dumela mmogoso tsa se o se motho mo mongwa dumela mmogo sona ga re dumalane le dilo tsi
0: e bona a kere ke ba 50 rand ski ba tsaya 50 rand ke se ba break
1: ga ke ke ga ke tle go ditsena ga ke tle go ditsena mona ga ke tle go ditsena tseo ga ke ditsena
2: o sebele matla phaposing ya boroko na go nya thobalano o le motho wa ntate go tlisa lenyatso ka rohano le o se tshepa hallane a se go ntate bohle ba nang le sepedi sa o ema re go bua ka mathata e ba kopana le ona jolo ka bontate e ha o bonolo hle go tle o hopole gore masole a peo ya motho wa ntate ha a fokola o iphumana a lahlelwa ke morolo le maatla a o kgotsofatsa mofumahadi ka bakgarebe ya hae e leng sesosa se etsang karohano pakeng tsa bona ba le babedi kapa o se tshepalane testic power ke moriana pitsa e kopantsweng ka ditlamatlama tse fapaneng tse nang le maatla a o tisa peo ya hao le o fa morolo bakeng sa nako ya tshetshelelakwana testic power ke moriana wa bontate iphumanele yona gona jwale ka maneka Potchefstroom kwa baba Mswati kapa o ka ifumana ka Uma 7 Cab Potchefstroom tharollo ya mathata a bontate it offer the best tapes for your weekly.
1: Rentse re tsama fela jalo nna le wena ka kwano le morwa ba bua metsotso e le masome a mane le borataro morago ga ura ya borobedi ka kwano mono thulaganyo ntle ya moso o montle re thankgolotsele ga tswela bobedi ke temo e leng gore re mo teng mo e leng gore re taboga teng mme tota puisano ya rona mo tsatsing ja gompieno e tsamaya fela jalo gore wena tle a o motho yo o ratang go reka diaparo tse di turang kgotsa wena wa re bona tle solanka hela ke apere nna ke siame solanka hela ke bona ke kgabile ke siame ga ke na sepe gore ke skipa sara sa passa 20 randa khotsa jang
0: mona o mongwe ngare ke tlo go apara diaparo tse di turang ka gore no dimpakela dipolelo
1: jang dibaka dipolelo jang dibaka dipolelo jang
0: dimpatla di enemy tse di ntse ha kile mona teng ba ntwan tsaba re mo ntle thata o teng ya re nyalo
1: go pineng wa ga makhazi ke utile maloba ha a bua ka tsela re tshabang gore ka dikoloi ka gore re tshaba gore ba tla re lo e bile re re tshaba go posta dikoloi tsa rona ka gore re tshaba gore ba tla re lo ya na ke mana ke tla rapela go tla siam ga ke tle go itshidisa botlhoko ka gore ke ska ibona ke ska reka bodia paru bo hela ka gore na ja go direka diapa moretsi a wena o motho o ratang diaparo tse di turang a o ka reka skipara sa 200 sa 600 kgotsa ware nna tota a ke tle go reka diaparo tse di kalo ke go ithekela hela skipara sa 50 rand ka gore ke mo fiti ka tsela ka gore ke mo hiti ka tsela a ke tlhoke go reka diaparo tse di turang mme tota o ka re itse se le gore ga motho a ba reka diaparo tse di turang lebaka ya boeleng ya boeleng gore motho a ba reka diaparo hela tse di turang skipa hela sa 2000 bo matsapa di tsa kae
0: enka tsela gore ga o kena go playking o ba bitsa ndi ndao
1: e go ndao
0: o ndao a o kena wa utlwa gore ke matla thata
1: o matla thata
0: ke matla thata he go shebiwa nna
1: ke yona khanyere batla kgotsa ke khanya character
0: ke yona bon ke khanya ya character o go bona ba bang e mara bizi taba ya diaparo lone ha o bua ka character kgotsa o bua ka botu ka type ya motho o monga nkare e tsa ke attract batho ba ritse di tshomi tse di ritse ha ke apere skipa tse di ritse ke feela gore ha ke iketlile ka kondao ke dutse ka khoukwe tura ngela sa ya tshwanela ya batho
1: e sa tshwanela ya batho
0: khoukwe tura e match le ya parotsa ka hona ga dilo ka khoukwe turang e be tampelo ke be sa bona gale gore ke a phela
1: mme mana ke akanya hela gore o kgona go a kondao wa pere sentle wa pere ya pere sentle tiro mo ba o fitla hela o ine hela khoukwela o tswe mo dilong tse dintsi o se ka tla go itsenya gore stress gore mang weng go bo sale go siama hela re bona ka diaparo gore he can afford ke hela o ithopetse.

Laong katlanong le tona ya maloba ya lefapha la phemelo gape ne le mmusa kgotlha wa palamente no Sivie Mapisa Nqakula e boela gape kwa go tlatsekelo mo letsatsing la gompieno. Mapisa Nqakula o aparetswe ke mathata a seng kana ka sepe jaaka fa lebane jalo ke ditatofatso di le lesome le bobedi tsa bogwenegwene botsekonape le go gweba ka madi go se mo molaong. Dikgang tsa gaborobongwe ke di baya kotlhofa dikgang tse di latelang ka ura lesome mo Aganang FM.

0: lekane. Tsireletso o gole, o gole, o gole. A ke sampana re bua re re o lekane le tlou, ha?
1: Sa se buiwa.
0: Sampuri bua.
1: O lekane le tlou.
0: O lekane le tlou.
1: Tata mana moraba bua ke nagana go maleba thata re bo rentse re go botsa moreetsi gore bana ke lone legato le e leng gore o godisa mo go lona, ke lona legato le e leng gore o tshedisa mo go lona, ke lona legato le o dirang bonnete jwa gore o lemoga botlhe bao ba gaufi le pelo ya gago. Mme tota o romela lentswe kgatiso ka kwano mo go 060 573 1313. Ke temo o romelang tota lentswe kgotsa molaetsa ra go buisetsa kgotsa o ka nna wa re leletsa o tle o godise mongwe le mongwe yo gaufi le pelo ya gago.
0: Are ke rekamo? Rutle ke ofeng gape o khurisang? Ke ofeng o khurisang, ke ofeng? O tsisa. O duduza. Ya duduza. Tu duduza papa. Es frere tot. Are ke
2: ka. Mogotopo ko ke rata le go tshedisa tle. Ba magae a tlhagetsweng ke lefu. Ke rata go tshedisa segolobogolo legae la kwa Gaseleke ga ba tla tlhagetswe ke papinyane wa kwa Gaseleke. Ke rata gore lona botlhe tshedisegang ke gona sefela se ke se ratang se re yaka le tshedisang o teng e sa le yena Jesu go thalang ke gona famili ga motaung Modimo wa rona wa tshepagala family tsotlhe ba o ka mosotla ba eme mo tlhoko ga lebitla le ya tlhameng ya ka le tshedisang o teng e sa le yena Jesu tse le yene karabo wa galewadi. Good morning.
0: Ya ka le tshedisang o teng karabo wa galewadi re lebogile mara go nanengwe go nanengwe
1: mana o ikutla gore DJ he
0: mona gala bona bona where is ska jiga motsile
1: be ya ba go buki
0: ke Friday ole ke Friday ole e mona ei mara se grete re dale ele ya tsikinyi sa tlo go nanengwe ya e Friday ya ma 25 ore we repeat
1: yo ki
0: awis mona mutako
1: a re utlo gore ke mang o go di sampo.
2: Good morning, good morning mogote. Mamela o bua le karabo wa galewate ne. Ke ratela go godisa tshireletso wa ga Mankumazana. Ke rata gore mo go tshireletso o gole ngwana ke o lekane le nna. Ke ratela go dumedisa go rago sa ba retse botlhe ba 90.0 megahertz. Ke re good morning. Good morning, good morning. Ke le go potse tlhe. Ke le rata utlwe. Good morning.
0: Ke rata ga e goga.
1: Mana o tile matlhagatlhaga, o matlhagatlhaga. Oh,
0: good morning.
1: Na tota mana ba ba jana ke ba rata thata mo kgasong wa utlwala gore le ene ke mogasi wa utlwala gore le ene le ntswe le teng wa utlwala gore bokgoni boteng bona tota nte ke gore jalo ke re tlhekarabo a ko tse matsapa o dire bonnete jo gore bona o ipitlela le wena le mogasi o ipitlela le mo kwa morago ga microphone
0: ya me go botlhoka
1: go botlhoka
0: ara tla atle a bona di mic tse di ntse ya atle go le kwa gagwe le tla go fa ole ana o teng ya tsirisang are ke Jesu
3: 060-573-1313. Ke nna Manzani ona ke kirata go kopela tota go kopela nka tshireletso Manzani.
0: Yeah.
3: Ke mo kopela Modimo mo thuse a re golele le tle ba go lang.
0: Amen.
3: Le letsatsi la gagwe. Kana le motho o mo so thoko. O kopela tana gagwe ma Manzani. Danko.
0: Danko.
1: Danko.
0: Ma Manzana a re o kopela tshireletso. Tshireletso. Tshireletso tla gola.
1: A tshireletso a gole ke tse ke wa bobedi bile mo ke mme wa bobedi e leng gore wa mogodisa mo malatsing ono o buisa wa ntlha bana ba mogodisa le teng mme le nna ke re hela jalo tlhe tshireletso nna letsatsi la kgolo le le molemo rara nte ya go phatsimisetse sefatlhego.
0: Happy happy happy birthday. 0605731313 ere ke tleketse yana ke go

0: Lina ni le le latelang o litsetswa ke Aganang FM le Nalibali. Nalibali, reading for enjoyment. Retsa mainane a latelang.
1: Lina le le rona le bidiwa lebelo. O lebelo tsetlhare se se kgethegileng. Mpho ya ga mpho.
0: Mo thulaganyong ya itseseng la bobedi mongwe le mongwe ka 1:30 le gape kwa thulaganyong ya tlase ga rona ka 7:45 ka la bobedi mo Aganang FM ga mmogo le Nalibali. Nalibali, reading for enjoyment.
2: Itumelele legato la bobedi mo thulaganyong ya itseseng.
3: Ha sapate pe nempenchak.

0: itumelele le gato la bobedi mo thulaganyong ya itsoseng.
1: Emane yazi. Wayefuna ukuthi sihambe manje kumnandi kanje lana. Hayi mana uyeke ukungimoshela ubumnandi.

o sebele matla phaposing ya boroko nakong ya thobalano o le motho wa ntate ho tlisa lenyatso karohano le o se tshepahallane ha se bontate bohle ba nang le sepeti sa ho ema le ho bua ka mathata e ba kopanang le ona jwalo ka bontate. Ee, ha o bonolo hle, o tlo o hopole hore masole a peo ya motho wa ntate.

malapa a ikageng ke nako ya go itemogela internet e dirang tota Jenny Internet ke go na tirelo ya go iponna internet e bofefo e ikanyegang e na le tshegetso ya mmatota mo lefelong le o nnang mo go lone sebelaele ga gona melelwane ka jalo netefatsa gore o iponna tirelo e